fane hye yesu mogyam awurade sɔnya me kwantoto ho atia na me because area matena no matena malam matena ni ugbawe si amete gbawe proper sabre ne so a

ampaye de ye honam ne ye kra be yi onyankopon aye esan se ono na wache ye nkwa enen so wakan ye biemu wanya ne ye aka atiasefo ho onyame eye ne sa wo se ye de adwe nyina aka se erade ye da wase efisa wo na waje ye wo na wahu ye mmobo wo na wadrom ye achye ye enkwa wa ma ye eda foforo eda we eye eda stronko Nana kwia ureku, nana kweku, kwa kuvi, akuvi. Anopei, onyankopon asumje enkaun. Bebia wuni yen esumbiara, bebia utimi nibia. Onyame ena ye yensa, na domne humo bro ena wehu yen. Bomodia se ene jumedye. Obe fre wunu ebi. Obe frere wudofu bi se anopei die yenko adom ahenwa nanim eho na onyankopon emma kwan se yemra nanim yemegi adoye yemegi mobro ho na ebra esemu no aboaye anopei beji adoye ni mobro ho na aboawo adoye emobro ho na ebra a ese no aboawo medin chiakese efijume die so edemma Eni a wuti ya frami tina amini ampon. Ano pei adomu ahingwane ni ena yewo. Jumedie echegu ewo adomu 106.3 FM eso. Ubenyaye on Facebook adomu 106.3. Ubenyaye on DSTV audio channel 883. Ubenyaye GoTV 196. Bomodia se ano pei wuni ye ebesom. Sabu wahadada mimao akwaba. Monswa mwo TikTok no so mema ubibia akwaba onyami shramo se anopei mama mo ho kwan se mone me ebesom haye intiman ko ba bia odru ha just pause aha haye nyame enshira ubibia mede enchia ema yem papa bishop dr yao owusu ansa papa ba bibia wo onyame ti asefo no na sumdwie enkan Me pa ocho, wuni ebusiani nyina moho te sen. Yeda Kristo asi, sa wajime so, se enen so, unyanko pon, edi ene ache wuni ebusiano. Yeda erade asi. Ano pe fre ubi e, na onon so, on fre ubi. Ene ukwade, ye sorry free ha pe mispa e oho. Ano pa, nongoche, eko pi mnundu empe mu. Yem papa bishop, osi watone nsa fre o, se, upe bebi, Ako bom paye enano beya. Fa weni chire my father's house. Nyami shrao, se obeye nisa. Nyami, unshrao pa. Yecha, mama, mima unsu good morning. Nyami shrao, se unsu wabekanye homa. Mekuya, mesumede nchia, emamo. Nyami shrao, ubibia, anopei, woni yen eso. Nyami, unshrao pa. Yecha, mama, mima unsu good morning. Nyami nshwa wose wonsu wabekanye homa. Mekuya, mesumede nchia, emamo. Nyami nshwa ubibia, anopei, woni yen eso.

0: bebie ki fufuro bi se sey wo kọ bebi a omoton materials a e di sidan wo kọ to car part engine ebi no wa omo pe receipt pa bi wa o de koji scan no e won ne office and akwa no beto ade no se wo yo bi a o pe receipt a wo ye adwuma ma wa o sey tro ni sey because o de receipt ne bre wa ni afa receipt fun bi basabi and when na ya dia wo se empeni 46 chrome no mo check sa dia no se yesi ye tria taxes pa wo chrome ha sanioma we nyina na resort to sanioma no nanki akofa receipt book we aha ni a check ke sanioma we ni sa kro no sem we nyina no eso antimi antu kra no a kia ne ke eso betimi atekakra Monsu amoye under influence ne ne saa we no monsu mo hwem ho yie pa e wose me bie company bi na me ye adwo foforo kan we ho sirek bezi a singrovo grom ano ei e ase mo so ma me
1: o be bie de
0: na ho ye
1: e radio home mo bo
0: e wose me bie company bi na me ye adwo foforo kan we ho Sirek bezi a singrovo grom ano ei e ase mo so ma me
1: o be bie de
0: na ho ye
1: e radio home mo bo
0: ene asem we nti me pese
1: me de home mobo
0: ene asem we nti me pese me
1: by the nani da waso no no ye dwuma wo ye ye de atete no no ohwe wo hu da na no hwe area mo ba bia me ti wo is legoin akwa bi tumi tai be fa ho pa na ye na me fi se o wa bia o ye crutch ni bia e bia wo ba obi ho wo area mo na se wani be ba ho so no se no nam no wiewia otumi bowro bi fie wo pon sa wuntum ni ade na otumi afa mobile phone
0: ei
1: etu ode sa ko ba bi adwuma yefo wo hyeda ko gina ho te se de oyɛ ko otwe obi sa na adwuma yefo no sa adwuma yefo bo no obi mo ye mesi adwuma obi tumi de ni phone si cha obi tumi gya ni phone to wo
0: mhm
1: ɛna obo omoden no kwasa sa phone su yi ɛna odi gu ni bag im na me hu sa ye pai kronfo na ye chi abrante ye yebo na ah na obi crach ni papa na omde kro no ato ne so sa no
0: oh ebi ho ya na re ho
1: Obi kachi no na no ho fe wa
0: bo ko.
1: Jese wa she see uta boko uta. Obi kachi so wo kronfo no den nam ho unji.
0: Unyinni.
1: Me metan ho so betwa mbati minim se juma wa ye no no me ka se bi o ye juma bi wo. Ebi a area mu ho ba bi na all the time o be fa ho.
0: Ota fa ho.
1: Because obi kachi ni we o be den je su ni se.
0: Wo ye surveyor wa area wa wo.
1: Brother. Mi donya me se. Wo mo chi no mo bo no no sa bag na e kra na se no suitcase ni kra no no. Se enkrofo mo ba fon so no. Mobi ma bi wo e bi a area mu ho ba bi na all the time o be fa ho
0: ota fa ho
1: because obi crutch ni we o be den je su ni se
0: wo ye surveyor we area wa wo
1: brother mi donya me se wo mo chi no mo bo no no sa bag na e kra na se no suitcase ni kra no no se enkrofo mobile phone so no mobile phone so wa park e mu sika ana wo hwe bag ni so nya ne ma papa bi egumo rubber dwan ana Uhia bagrim so anyane ma papa bi egumo rubber bedwan na one akronfo ni yi like on so protecting into on wetu no twekra won so one akronfo ni yi pa na obi so mo say e di enti no mo yesa no say obagiska no siska ben no siska no de akwoche ni wedrop no nyimra ana ko ni ko yi sika no e de ma wom etu o mu dom ho akobi gate na gate na lock because
0: right.
1: Onu abon ho ban etu o ma kafie ho etia fa etu no moto a ento Gate ni so aya lock no. Ena ka akwa ne ne yire ene wo mo hye edam ho.
0: Wo mo din ko mo press conference.
1: Ana akwa ne ka se obi amfa tuo ni ngufom. Eye do mo bewia no no. O ma akronfo ni di tuo ni gufom. Ana oyi yo mo mas na hye wom. Ana obi so mo se ekwan be no mo hu se ye disika befia no mo tie rewu ha baabia no se da bi. Eji kwan be no mo fa so hu se ye disika befia. Wonim se sa ni house girl na. Omo she daddy kan bo wura ho che has got to a wosun broom no form te say dey woni mo ma kronfo ni di to ni gufom ana oyi yo mamas na ehye wom ana obi so mo say ekwan be no mu hu say ye disika befia no mo tie rewu ha baabia no se dey bi eji kwan be no mo fa so hu se ye disika befia woni mo say ni house girl na omo she daddy kan bo wura ho che has got to a wosun broom no form te say dey woni mo we no na ni house girl na mom hint say papa ni disika befia onto mu mewia
0: wow
1: house girl Won fa papa ni diska be fi onto mu mewia.
0: Wow.
1: House girl. Won fa won se krofo tumi ye fake ni ma bi o social media ne so a. Eya na ye o mo se ye no kre.
0: Enu ti na sa influencers binu